Magandang magulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagalang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

0: Welcome back mga kabarangay dito po sa ating barangay New Zealand na napapanood po sa PSTV Plus YouTube channel. Ako po yung kaibigan sa Impapawid, Kuya Rene, Direk Rene. Welcome ko po kayo. Sa gabing ito ay may makakapanayam na naman tayo. Siya po isang creative, no? Ibig sabihin, ang kanyang mga ginagawa ay something to do with the arts, with music, with film, with acting, ano? So, huwag na natin patagalin pa dahil napaka-interesting ang ating mga kapanayam, si Miss Mia. Okay, si Mia. Yan. Hi, Mia. Good evening.
1: Hi. Good evening po.
0: Kumusta ka na? How are you?
1: Okay naman po. Kayo?
0: Oh, okay naman. Nice to have you on board. I met Mia a couple of months ago, siguro mga October, November yata yon, when I watched advanced screening of a short film by a student from the University of Auckland, yung Intindi, and Mia played the part of the mom, no? Ikaw yung mom. And so, nakilala ko siya. Sabi ko, gusto kong siya ma-interview sa ating podcast kasi aside from acting, meron siyang iba pang mga ganap na ginagawa.

0: May bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 PM Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts.